kandi tiang puniki sampun suwe anggon cokori dewo wang jero ngiring minaka desa pemargan cokori dewo sayu wakti seg daging pikayun cokori dewo meris dayang titiang pacang ngiring ngaratu

Cokoridewo. Dados Cokoridewo medhet tangisan kadi mangkin beswawu Cokoridewo maosang indik kewentenane, kewentenan linggih Cokoridewo becik, ledang. Sane mangkin Cokoridewo maosang kayo ninenten becik, antuk sapu ninggali do anaki lingsir. Inggih sapun api punika.